Magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Alas tres na naman po. Ngayon hapon, petsa 12 ng buwan ng Agosto. Ilang araw na lang, September na naman ang inyong lingkod. Tito A, nag-iimbita sa inyo na pakinggan tayo sa isang oras na pagtatanghal dito sa 92.3 FM sa Melbourne Radio na may pamagat na Hoy Pinoy. Isang magandang pagbati sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy saan man dako ng mundo. 3 minutes past the hour of 3 o'clock.

And I'd like to say good afternoon also to Faye Repumanta Valesa. Good afternoon, Faye. Ayan, Agosto ng buwan ng siyempre sabi nila ay ghost month. Totoo ba yun? Pero sa Chinese, di ba, sinasabi nila pag 8 ay infinite at swerte daw yung sa negosyo. Pero sabi naman ng iba, huwag daw po magbubukas ng negosyo kapag buwan ng Agosto. And of course, ang aking kapatid dyan, si Sancho San Diego, nakikinig dyan sa Marinduque. At alam naman natin na binabaha ang Manila ngayon. Salamat na lang at Marinduque hindi binaha at tumila na rin ang ulan, ano, mga kaibigan. At sana po last, nasa magandang kalagayan kayo. Magandang araw din kay Sancho and of course aking kapatid si Sis Grace Muhi dyan sa Marinduque. 6 na minuto makalipas po ikatatlo. Gusto ko munang ihandog itong awitin na ito doon sa Calabanga High School Batch 77. Ito po ay awitin ng Itchy Worms na may pamagat na Ayokong Tumanda on 92.3 FM 3 Z. Good afternoon to everybody dito pa rin sa Melbourne, Australia.

And good afternoon din sa aking nakanakang si Eric Escobar. Good afternoon to you. Tama ka dyan, Bobet. Be happy. Kahit tumatanda na tayo. Kahit sabihin man natin ayaw na natin tumanda, pero talagang darating tayo doon. Good afternoon sa aking kumarin si Henny Roykovich.

Ayokong tumanda. Yan po ang witty na hinandog sa atin ng Itchy Worms na nagdala sa atin ng oras na 11 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon sa buwan ng Agosto 12.

Ayan, siyempre, yung handog natin yan ay inihandog natin sa ating mga kababayan na nakikinig sa buong mundo. Si pinsan ko si Nono Zardilla dyan sa San Diego. At isang magandang pagbati po sa lahat na nakinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy sa almandako ng mundo, lalo-lalo na ang mga taga-Lingunan, Barangay Lingunan ng Valenzuela City, Metro Manila, kung saan ay binabaha sila ngayon. At alam ko na nung past few days ay kinansela na po ang trabaho at saka yung tawag nito, yung school. Yung pag-aaral, eskwela, yung face-to-face, doon muna tayo, balik muna tayo doon sa internet. Ano? At masaya naman yun kasi nakikita nila ang mga kabataan magagaling sa internet. Alam mo naman, siyempre, yung mga Gen Z ngayon. Tayo mga, ano na ba tayo? Ano bang tawag sa atin? Boomers, baby boomers, kung ano-ano pang tinatawag sa atin. Pero huwag tayo mag-alala kasi nga, lahat naman tayo tatanda. Tumatanda tayo ngayon. Baka sa susunod na panahon, yung mga kabataan ngayon ay maintindihan tayo matatanda dahil matatanda rin sila. Siyempre, magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. At meron akong sa inyong i-discuss o ibabalita. Kay Paula May de Lesmo, good afternoon to you also. Ayan. At baka kay si Eden Pascual Abalayan. At alam ko na naging Avila si Eden. Pero, of course, you have the right to use your own name. At meron akong gustong balita, ito ay tungkol sa Iligan City, ano? Iligan City pala, na namahagi ang lokal na pamahalaan ng mga ng solar streetlights sa ilang liblib ng barangay sa Isabela bilang bahagi ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong matulungan ang mga komunidad sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa ilalim po ng programa, bawat barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos na hatiin sa dalawang bahagi. 100,000 muna ang ilalaan bilang suporta sa limang scholar na malapit ng matapos, habang ang natitirang 100,000 ay ipagkakatiwala ng lokal na pamahalaan para sa mga proyektong makakatugon o makakatugon sa pangangailangan ng komunidad. Ayon po kay Isabela Governor Rodito Albano, ang solar streetlights na ipinamahagi sa mga barangay sa Kabangan, Delphine Albano, Reyna Mercedes at San Pablo ay magbibigay ng ilaw gamit ang renewable energy, particular na sa mga komunidad na limitado ang street lights. Hinimok naman ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, National President na si Jessica D. ay ang mga lokal na barangay na gamitin ang pondo sa mga proyektong higit na kailangan ng kanilang komunidad upang maramdaman ng mga residente ang mga benepisyo ng programa. Ayan po ang isa sa mga balita. Sana po ay lahat na barangay ay magkaroon ng maabot ng programang ito. Good afternoon kay Malu Oropes Estay. Good afternoon and Alzon. Good afternoon din sa lahat na rin ng mga taga-Lingunan sa Valenzuela City, Metro Manila. Okay? At si Arnold De Lesmo also watching. Good afternoon to you, Arnold. Thank you so much for watching. At patuloy ko nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3%. Ito po ay isang awitin na gusto kong ihandog sa mga batchmates natin dyan sa Calabanga, Camarines Sur, na siyempre lahat mga retirado na rin, ano? 15 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Ito po ay awitin na may pamagat na Tumatanda Ka Na. Isang local artist, isang

Iyan po ang napakagandang awitin ni Mike Valdivia dito sa ating programang Radyo Pilipino, May Pamagat na Tumatanda Ka Na. Pag ganyan, ang mga lyrics ay talagang nagiging emotional yung mga nagiging matanda na ngayon, yung mga, lalo na yung mga seniors na nandyan sa Calabanga, Camarinesur, ang Calabanga High School, Batch 77. At sana ay lagi kayong malusog at maraan nasa malayo sa yung hindi magandang kalagayan, ano? At siyempre, maging masaya na lang tayo kahit na siyempre lumalipas ang ating araw at marami na mga nararamdaman. Ika nga, sabi nila, ang sinyalis daw na pag tumatanda ka na ay kapag nang umiinom ng black coffee ka na ngayon at kapag mas, kapag umiinom ka na ng black coffee at saka kung kapag mas excited ka na nang bumili ng mga kutsara, tinidor, kaldero o kahit anong gamit sa bahay kesa doon sa paggamit ng ng mga damit, kapag tinatanong ka lang ng dalawang beses, nagagalit ka na kaagad o high blood na ang na ayaw mo nang paulit-ulit. Diba? At siyempre, hindi ka na rin mahilig mag-selfie o magpalit ng profile pic mo sa Facebook at saka sa YouTube man o sa kung ano pa man ang iyong sa internet. Palagi ka nang bumibili ng mga katingko at efficacent oil kasi nga pamahid na sa mga sumasakit ng mga kasukasuan. Ano? Tamad ka na maligo at maglakwat siya, gusto mo na lang palagi nasa bahay ka. Mukhang tinamaan ako dun ah. Mercury Drugstore na ang pinupuntahan mo imbes na mga mall. Mas gusto mo pang bumiling katingko kaysa sa perfume. Totoo yun. Minsan nagiging ano na yung anong tawag nito, nagiging nagiging pabango mo yung katingko. Meron ako ikikwento sa inyo kasi nung isang gabi, yung kapatid ko kasi, si Father Boyet, ay may naamoy daw siya sa bahay. Sabi ko, wala naman akong niluluto, yung pala, yung katingko. Kasi pinupunas ko po yun sa akin sentido pag medyo kailangan kong mag-relax, kumbaga. Ano? Isang awitin uli, ibibigay ko sa inyo. Ito po ay mula kay Rob Daniel. May pamagat na pakisabi na lang o 92.3 FM, 3777 para sa inyong lahat. Good luck, Bobet!

Good afternoon sa aking tatay na si Father De Jesus. And dyan din si Lorna Bonza. Good afternoon to you. Shout out sa mga taga Valenzuela, lalo na kay Lorna Bonza.

Pakisabi na lang by Rob Daniel na nadala sa atin ng oras na 25 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. Gusto kong bigyan ng special na pagbati ang aking classmate, ex-classmate na si Eden Pascual Abalayan. And of course, shout out sa lahat ng mga membro ng Batch 77 na sana matuloy ang reunion sa December. Ano? As Eden po, if not I'm mistaken, si Eden ang valedictorian ata nun or salutatorian? Kasi nag-aagaw sila ni ano eh, Nilo Bilanghel, if I can remember it right, sana ano. Ikumpirma mo nga sa akin, Eden, salutatorian ba o valedictorian? Basta isa ka sa mga matatalino o matatali dyan sa Kalabanga Kamadinusur. And gusto ko rin batiin ang lahat ng mga membro ng ZIP Pepe Cabrera Foundation dyan sa Magalaw Kamadinusur at doon sa mga apektado ng baha at saka ng bagyo. Sana ay makalipas o malipasan nyo ang mga pagdalamhating ito dahil hindi natin pwedeng kontrolin ang nature, lalo na ang habagat, kung ito talaga ay sadyang papunta sa ating bansa. Ang oras natin ngayon, 27 minuto makalipas po ay ikatatlo ng hapon. Isa muna ang awitin para sa inyong lahat. Ito po ay ang Ben and Ben na may pamagat na Libs on 92.3 FM 3ZZZ. Para sa inyong lahat, lalo na kay Eden.

0: Yan po ang napakagandang awitin ng Ben and Ben na may pamagat na Leaves on 92.3 FM 3%. Nagdala sa atin ng oras na 31 minuto. Makalipas po ikatatlo ng hapon na patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM. And siyempre, dumating ang aking katoto na si Brian. Good afternoon, Brian.
1: Hello, hello, hello. Good afternoon po sa lahat at sorry po, ayaw ko late. Sabi ko kanina, running late lang, mga 5 minutes. Biglang naging 0.5 hours.
0: Okay lang yun. Grabe. At least nakarating ka. At yes. Siyempre, hindi naman usually traffic kung walang aksidente doon.
1: Yes.
0: Ano ba nangyari doon? Kasi mabalitaan ko lang yun, yung bus ay tumagalid.
1: Natanggal
0: ba yung gulong? O ano, something like that. Kasi hindi naman tatagalid ang isang sasakyan kung may apat na gulong o nakatayo pa, di ba?
1: Normally sa ganyan, Tito Andy, pagka mabilis ang takbo at biglang lumiko, it's either may kumat sa kanya or siya yung nag-overtake at meron siyang iniwasan.
0: Buti na lang, nag-Uber nga ako kasi, alam mo ba, sinyalis na rin ata ito. Topic kasi namin yung mga tumatanda.
1: Ayan.
0: Ano ba mga sinyalis ng tumatanda? Maraming isa sa mga sinyalis yung hindi daw makatulog sa gabi.
1: Yes.
0: Hindi talaga ako nakakatulog kagabi. Maniwala ka sa hindi. Alas 8 na ako ng umaga nakatulog. Saka isip ko na kailangan magising ako ng 10 o'clock para nga makarating sa tabang oras. Yung sa kaisip ko, hindi ko mawari bakit hindi ako pinatutulog
1: ng pinapatay, utak mo.
0: Nag-melatonin na ako 3 tablet. Dapat siguro, kasi usually, pag wala naman akong gagawin the following day, ang ginagawa ko, nanonood ako ng something, well, you know, nakatulog ako, tapos mamamatay na yung internet kasi pag tapos na yung ano, di ba?
1: Yes.
0: Ngayon, kagabi, very interesting mga napapanood ko yung magiging yung train natin mag-electric na
1: yes.
0: Metro na doon sa may papuntang Melton.
1: Yes.
0: Yun mga nakita ko, yung mga bagong tram. Sabi ko, this is Melbourne, the modern side of Melbourne.
1: So, nagsimula na nga sila Tito Andy sa mga buses eh. Yung mga, may mga buses tayo na electric na eh.
0: Do you know what brand is that? Nakita ko kasi, tinanong ko yung driver, BYD. Yung galing sa China, meron pala. Akala ko BYD, gawa lang nila yung mga kotse, meron palang bus.
1: Yes.
0: Pero ang kinatutuwa ko, kasi if you notice, iwan ko kung bihira ka mag-public transport.
1: Bihira.
0: No? Sa Sunshine at saka Albion, they're already starting na gumawa ng train diretso na sa airport.
1: Wow.
0: So ang magiging central crossing nila is the Sunshine.
1: Sunshine na.
0: So ginagawa nila yung Sunshine Station na siyempre kagagawa lang nun eh.
1: Yes.
0: Ngayon, babagoy na naman yung kumbaga itsura at saka yung mga rails, no? Para dire-diretso na sa airport. Doon man gagaling. Imaginin mo, no? Ako nakatira sa Caroline Springs off Ballarat Road. Papapunta ako sa airport o galing ako sa Pilipinas at pauwi ako. Magte-train lang ako. Bababa lang ako sa Sunshine.
1: And then magte-train ka lang papuntang Caroline Springs.
0: Ngayon, kung papunta naman ako sa airport from Sunshine, papunta lang ako sa Sunshine, diretso na sa airport. Diba, ang ganda. At ngayon, nakikita mo naman yung advancement nung may renovation na naman sa Melbourne Airport, sa Talamarin.
1: Yes.
0: Tatlo ng runway at saka nilakihan na masyado yung building. Lampas 200 na gates ang ginagawa nila. So, it's a very good,
1: a good sign.
0: Infrastructure, kumbaga.
1: Yeah.
0: Samantala sa Sydney naman, ay nagbuka sila ng bago international airport sa western side ng Sydney. Medyo malayo. Kasi wala na silang lugar para mag-expand dun sa current airport. Dati nga, dito, ang airport, sa Airport West lang. Kaya nga Airport West eh. Kasi nandun yung international airport.
1: Right.
0: Nung lumiit na yun, kasi dumadami yung tao, eh, built ko nila yung ano, yung Talamarin, yes, International Airport. Pero that was 1950s. So it's about time to expand.
1: Kumbaga. Yeah. And tsaka ngayon, di ba? Meron na rin tayo sa Avalon.
0: Oo. Ay, dati na yun.
1: Dati na yun. Pero...
0: Dati na yun. Kasi yung may-ari nung dati, Jetstar. So, maraming Jetstar ang ano dun. Kasi yung mga domestic flight at saka mga countryside flight, country flights, dun hanggang gagaling. Advanced, eh, malapit din naman yun sa West. Diba?
1: Correct, correct. So, nasa far west naman siya.
0: Maganda. Oh. At meron flight na papuntan direct na rin sa Pampanga. Kaya maganda kung 'di ba dahil sa traffic sa Manila from International Airport, if you're going to the north side of Metro Manila, medyo maano 'yun eh. Kumbaga matindi ang traffic.
1: Yes.
0: Pero ngayon may mga super highway na yung mga dire-diretso na rin. Pero kung wala 'yun, ang Pampanga na airport yun sa Clark, tapos papunta kang Valenzuela, mas malapit. Kasi highway, freeway lang, pagkatapos pag-exit mo, Valenzuela na. Yun ang mga infrastructure na sinusundan ko. Napaka very interesting yung mga projects ng government dito at saka sa Pilipinas. Maraming, ano, at saka yung meron tayong, ano, yung parang metro natin sa Manila na nagdidig na ng, ano, nung gumagawang tunnel. Oo, kumbaga 20% na ata ang gawa, no? Wow. At patuloy pa rin na gumagawa ng infrastructure ang gobyerno natin when it comes to yung mga LRT, MRT, 'di ba? Hanggang sa Cavite na meron at saka sa Rizal area.
1: Correct. Ay, sana ano, no, yung mga underground na tunnels na ginagawa nila, sana hindi bahain, no?
0: Oo.
1: Kasi, di ba, pero in reality lang, di ba? In reality lang. Kasi,
0: huwag natin ikaila yun. Totoo diba? Yun na nangyayari.
1: Kasi napaisip ako bigla eh, maglalagay ka ng underground, pero flood babahain tayo, bahain tayo, di ba? So, paano nangyari yun?
0: Oo, diba? Yun din na naisip ko, alo. Kaya, at sana naman, eh, mawala na yung mga kurap, ano?
1: Yes, sana talaga. Sana talaga.
0: At ito nga, speaking of that, ano, tingnan mo itong ano, basura sa ilog. Paano pa? Bakit hindi magbabaha? Di ba? Ito, sinasabi ng bahagi ng may bayan ng Baclaran sa Parañaque City, nagmistulan dagat ng basura. At nabulaga ang mga residente ng Baclaran sa Parañaque City nitong Lunes nang bumugad sa kanilang tanawin ang napakaraming basura na kasamang hindi kaiga-igayang amoy. Ang mga basura galing umano sa Manila Bay na inanod sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin. Ayon po sa ulat ni John Consulta sa GMA News 24 oras nitong Lunes, makikita na halos napuno ng mga basura ang dalampasigan na malapit sa Baclaran Church. Kabilang po sa mga basura ang plastic, gulong, gamit, styrofoam at iba pa. Ano, sobra yun. At natatakpan yung mga daluyan ng tubig kaya bumaba. Ang kung tutusin, tayo rin naman, yung mga tao rin naman ang nagkakos, hindi naman yung kumbaga flood something yeah, yung mga
1: may contribution din tayo talaga. Oo, dun sa
0: kasi
1: sa
0: nga nandun na nga yung ano yung para ma-avoid yung baha, yung yes, mga flood something, yung mga mechanism para mawala ang tubig, pero dahil sa basura hindi po makadaloy ang tubig.
1: Correct.
0: Oo, ano, yan ka siyempre isang leksyon din sa atin yan, sa mga ating mga kababayan. Ayan, maraming salamat. Siyempre, nandito, anong balita sa iyo?
1: Ako'y masaya, Tito Andy. Dahil...
0: hindi lang sa masaya dahil sa mga bata, pero ano pa ba yung extra na nagpapasaya sa iyo?
1: Ah, siyempre, masaya ako dahil may mga alam mo yun, kahit
0: projects
1: na, yung mga projects na dumarating, ng mga...
0: Yung mga commercials mo, yung mga pelikula mo.
1: Yes.
0: Kung hindi po sa nakakakilala kay Brian, si Brian po ay isang Pilipinong actor dito sa Melbourne, Australia.
1: Yes.
0: Ano, at hindi... Kung nanonood kayo ng TV, kasi siyempre nandun sa TV yung mga commercial, kahit naman sa YouTube may commercial din.
1: Yes,
0: at
1: yes,
0: nakikita ka pa rin doon.
1: Yes.
0: Diba? At sana ay pagpatuloy mo ang adhikain mo sa larangan ng
1: arts
0: ng, diba?
1: Yeah, syempre, sining. Ano yan, kumbaga, representing the Filipino, Philippines,
0: diba? Ayan, syempre. At ano ba yung latest na project mo yan, Brian?
1: Actually, Tito Andy, kahapon, supposedly meron kaming commercial na i-release. I-release.
0: Na-shoot na.
1: Pero hindi ko siya nakita pa sa TV. Nasinabihan na ako ng production na nirelease nila kahapon. Kasi kasabay siya, yung theme ng commercial is parang naka-theme siya sa census.
0: Okay. Ano ka ba?
1: Of course.
0: Kaya anong araw ka nag-fill up?
1: Or... Kahapon.
0: Kahapon. Ako yung Monday pa lang, ginawa ko na. Kasi niremind ako ng kapatid ko, oh bro, baka makalimutan mo yung census ha. Ako ginawa ko na, pwede mo isubmit anytime. Oh, kaya Monday pa lang ginawa ko na. Kasi,
1: tapos sinubmit mo lang kahapon?
0: Hindi,
1: sinubmit ko, mo na rin
0: lang. At saka bibigyan ko naman ng resibo eh.
1: So natanggap mo naman. Kasi may nagbigay sa akin ng feedback na sabi, kailangan
0: last
1: daw.
0: Last day yun, Tuesday.
1: Sabi, kailangan daw Tuesday gagawin.
0: Hindi.
1: Inisip ko nga rin yun na kung sabay-sabay ang buong Australia na magsasagot.
0: Mas lalong mapaplug
1: ang website.
0: No?
1: Yeah, so tama inaisip yun. Ko nga, tama nga na may mga maaga talagang ano. Actually kahapon, nag-quick downtime ang website.
0: Mm-mm.
1: Dahil sabay-sabay
0: nag-login
1: ang
0: kaya
1: mga tao.
0: Kaya ako, Monday pa lang ginawa ko ng para. Well, good afternoon. Maulan pa daw sa Manila. Maulan na tanghali po. Tito Andy, yan po ay galing kay Melda Delesmo. Ang isa sa pinakamagandang sarap na magluto dyan sa Valenzuela. And of course, si Telma Baranya Reyula. Good afternoon to you. Shout out din kay Maribel Pilapil. Good afternoon. And of course, Telma Baranya Menu at saka dyan sa mga nakikinig dyan sa Calabanga, Camarines Sur, kung saan nanggaling ang nanay ko at kung saan ang mga Sardilla kasi mother side ko. Kwento ko nga pala sa iyo, Brian, noong Saturday, nag-celebrate ang nanay ko ng 96th birthday.
1: Yeah, happy birthday po.
0: Kaya lang, syempre, may edad na, nung nasa hotel kasi ginawa, kasi hindi na kami kasi sa bahay So, sa hotel, usually, pag may malaking celebration, gaya ng birthday, Christmas, New Year, mga ganon, sa hotel namin ginagawa para magkasya. At saka, wala nang hugasan.
1: Tama.
0: Magbibayad ka lang. Sila na magluluto, sila pa maghugas. Anyway, napagod ata ang pobre kong nanay, ay tinulungan yung mga...
1: Bisita.
0: Nagkumakanta ng happy birthday, magbablow siya ng cake. Hindi niya mablow yung candle. Kasi nga, may tanda na, may nana. At saka, medyo malayo yung cake. Ngayon, napagod. Biglang natulog na lang siya sa harap ng mga apo niya o saka mga great-grandchildren niya. Ayan, good afternoon sa mga taga-Magiraw, lalo na kay Telma Baranya Reyula. Reyula o Reyula? And of course, ang aking napagandang friend na si Tita Patsy Granada Gutierrez. Good afternoon
1: sa iyo. Hello, Tita Patsy. Ayan, nag-message siya kasi Tita Patsy. Sabi niya, umabot pa daw ako. Nag-aabang din kasi yun.
0: Gusto ko muna bigyan ng isang awitin yung mga kaibigan natin na mga tagahanga ni Zach Tabudlo na ito ay gusto na may pamagat na gusto featuring Al James. Para sa inyong lahat mga kaibigan, 92.3 FM 3ZZZ. Sana po ay magustuhan nyo at dumating sa inyong awiting ito na nasa mabuti kayong kalagayan.

0: Yan po ang gusto ni Zach Tabudyo featuring Al James on 92.3 FM. Nagdala sa atin ng oras na 4:09. Makalipas po ikatatlo, patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy, ang Radyo Pilipino sa Z. At gusto kong ang shoutout din kay Manay Ding Bustamante na taga San Isidro Magaraw, Camarines Resort. At sana nasa mabuti kang kalagayan. Alam ko hindi masyadong apektado ang Bicol ngayon sa bagyo, pero mag-ingat pa rin kasi hindi natin alam. Alam mo naman, yung mga panahon ngayon ay medyo pabugso-bugso. Ano? Di ba?
1: Yes.
0: Ano ba? Yung mga kamag-anak mo sa Manila ay ano ba?
1: Sa Bulacan, Tito Andy.
0: Oo. Nagbaha ba daw doon?
1: Yes, nagbaha doon.
0: Oh.
1: Malakas din daw ang agos ng tubig doon. Mabilis ang pagbaha.
0: Ay, ganun.
1: Yes.
0: So, anong ginawa nila? Nag-evacuate? Hindi naman.
1: Hindi naman sila mabot sa evacuation.
0: Oo.
1: Pero,
0: oo.
1: Still, kasi sa amin...
0: Apektado. Kasi yung pagtuyo ng damit, di ba? Yung baha kahit konti, minsan naapektado yung traffic.
1: Yes.
0: Hindi ka makauwi.
1: Correct.
0: Hindi ka makapunta sa trabaho. Hindi ka makapunta sa eskwelahan. Kaya nga kinakancel nila yung ano eh, yung face-to-face.
1: Yes.
0: Mm-hmm. At ayoko nang, siyempre pag nagbukas ka ng balita sa Pilipinas, meron naman mga positive gaya nung pagka-ano ni Iyala, ni Alex Iyala. Noon, para matabunan yung ang daming negativity na nagkalat sa mga balita ngayon sa Pilipinas. Nandiyan na yung sa Senado, nandiyan na yung siyempre impeachment, tapos yung sa ICC. Nandun na maraming nangyayari sa Pilipinas na minsan yung mga kababayan natin hindi na alam kung sino ang paniniwalaan kasi nga may mga fake news, ano, may mga disinformation.
1: Yes.
0: Yan ang pinakamatindi, di ba?
1: Totoo.
0: Mahina. Kaya gaya nitong balita sa Pilipinas, gusto ko ipaabot sa mga kababayan natin diyan sa Amerika, lalo na mga Pilipino diyan sa San Diego. Ang aking mga pinsan nandiyan din sa San Diego ay good afternoon, good evening ba sa atin o sa kanila, hindi ko alam. O evening pala, pero medyo hating gabi na. Anong oras na dyan, no, sa San Diego? And happy listening din kay Noel Sambo na taga Magaraw, Camarines Sur. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. At sana ay lalo kayong nasa mabuting kalagayan. Bagkos dyan sa kahit na may nangyayari yung mga sakuna dyan sa Pilipinas. Meron maraming balita na napansin ko lang yung tattoo mo dito. Yun ba yung ginawa ni ano?
1: Apo.
0: Yes. Wangod. Napakaganda. Ang tiyaga
1: yes.
0: Mo, no? How many hours ba yung papunta dun kay Apo Wangod?
1: 8 hours.
0: Oh, parang pumunta sa Bicol.
1: Yeah. Pero ano siya, dire-diretso.
0: Dire-diretso.
1: Kasi maganda na yung daan sa atin eh.
0: Oo, pero maglalakad ka pa rin papunta dun sa village niya, di ba?
1: Yes, mag-hike pa kayo.
0: Mga ilang minutes yung hike?
1: Dati, yung unang akyat ko... inabot ng mga more than 1 hour. Pero yung pangalawang akyat, less than, mga 45 minutes
0: kasi,
1: na lang.
0: Kasi, bakit?
1: Kasi nilalagyan na nila ng mga
0: daan.
1: Tsaka yung alam mo, Tito Andy, yung parang
0: cementado.
1: Kakapitan. Hindi man cementado eh. Parang yung mga trail, lalagyan nila ng mga konting
0: bakal.
1: Makapitan ng ano mo.
0: Ng chinelas, yung chinelas sapatos.
1: Tapos may ibang part na pinatag nila, tapos nagkabit na sila ng bridge.
0: Ah, ganun.
1: Na mahabang bridge para hindi mo na kailangan umikot sa kabila.
0: Ah, may bridge na. Eh, meron akong nakita, ewan ko kung doon pa rin yun. Yung nasa wire.
1: Zipline
0: na... May tao ba yun o products?
1: So, yung zipline na yun ay originally para sa
0: produkto,
1: bags.
0: Sa mga bags.
1: Bags ng mga visitors, ng mga tourists. Kasi isa lang naman ang destination mo, pupunta taas.
0: Oh, mabigat.
1: So kung mabigat ang bagahe mo,
0: ipadala mo doon.
1: Ipa-ano mo sa zipline, magbayad ka lang ng
0: certain amount.
1: 50 pesos, ganun.
0: Oo, tapos,
1: pero kung gusto mo,
0: doon na kayo magkikita sa destination.
1: Yes, pero kung gusto mo ma-experience, zipline ka. Pero wala silang insurance.
0: Yun lang.
1: Di, pero ano naman yun? Bumubuhat naman ng tao yun.
0: Hindi ako mangangahas na sumakay. Yung parang kahon lang yun eh, di ba?
1: Tapos
0: yung, kumbaga machine na nagpapa-under doon, yung nakakabit yung kalina yung, sa, yung
1: parang
0: sasakyan.
1: Pool lang. Oo.
0: Napakaano talaga ng Pilipino.
1: Actually, no? Gusto kong subukan siya dito, Andy. Mm. Eh kaso, nataon lang nung, yung sa tour namin, dahil may mga naging katropa na ako dun sa ano, kasi nag-solo traveler ako. Mm. May mga naging katropa ako dun sa tour. Mm. So sabi nila, maglakad na lang tayo, yung mga bag na lang natin ang ipaan natin. So, nauwi kami sa lakad. Kasi masarap naman talaga maglakad. And in fairness, na-videoan ko at na-picturean ko yung trail.
0: Paligid, yung trail. Yes.
1: Maganda.
0: Very good, very good. Siyempre nga, dahil nga sa sobrang popular ni Wangod.
1: Apo. Yeah,
0: si Apo Wangod.
1: And she's actually 108
0: years old.
1: Years old.
0: Grabe,
1: na.
0: Ano?
1: Yeah.
0: At saka kaya pala mahaba ang buhay niya. Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Nandadakma daw. Totoo ba yun?
1: Pero pili.
0: Pili lang.
1: Pili. Pagka-type niya.
0: Okay. Kasi yung mga puti na mga foreigners, yung mga nagbabakasin sa Pilipinas, siyempre, karamihan ng mga international magazines naging cover si Paapo Wangod.
1: Yes.
0: Ang meron akong pinapanood na vlog, yung American Jewish at napangasawa niya yung Pilipina, si Drew Binsky.
1: Mm.
0: Pumunta rin doon at saka hinantay nila kahit tulog pa, nandun na sila at saka talagang experience nila daw is in another level.
1: Yeah.
0: Medyo inabot na tayo ng oras, Brian. Pansamantala tayong magpapaalam sa ating mga kababayan,
1: yes,
0: sa ating mga tagapakinig dito sa Melbourne, Australia, lalong-lalo na at si Tita Liz, honey, at saka ang magandang-magandang kaibigan natin, si Tita Patsy.
1: Yes, hello Tita Patsy.
0: Ayan, good afternoon to you. And of course, lahat na nakikinig o nanonood ngayon sa ating live FB.
1: Yes.
0: Nasa Pilipinas man yan, sa Magaraw, sa Calabanga, Kamunisur, sa Manila, Metro Manila, at saka sa Amerika, pati na rin sa Saudi Arabia at Japan. Good afternoon to you everybody and thank you so much for listening. Pansamantala tayo magpapaalam, Brian. Yeah.
1: Sa akin naman dito, Andy, magbabati lang ako ng advance happy birthday.
0: Kanina,
1: sa dalawang pinakamamahal kong babae. Dalawa sa mga lovey-doves ko. Siyempre, ang aking ina. Birthday
0: ng
1: aking,
0: yung
1: birthday
0: mom.
1: Ng aking ina.
0: Okay, August ano?
1: August 15.
0: Wow.
1: At yung sister ko naman ay August 17.
0: Okay.
1: Ayan.
0: At si Ninang Marina Ruby Vivar ay, Garcia Ruby Vivar ay anong tawag nito, birthday din sa 17.
1: Oh, wow.
0: Happy birthday,
1: happy
0: Marina.
1: Birthday.
0: And of course, bago tayo magpaalam, gusto kong i-shout out si Suzette Avenido Gavis. Good afternoon to you, na taga Magaraw din. Na alam mo na, hindi halatang lola. Mukhang high school lang.
1: Yeah.
0: Oo, high school principal. Oo. Joke lang. Siyempre po ang iyong lingkod,
1: si Radio Boy Brian po.
0: At ang iyong lingkod, Tito A, dito pa rin sa 92.3 FM, Triple Z. Iwanan namin kayo ng isang awitin ng River Maya. Ito po ay Kisap Mata. Dito pa rin sa Radio Pilipino ng programang Hoy Pinoy! At thank you nga pala kay Mike Valdivia sa kanta, pwede nyong panuorin sa YouTube. May pamagat na Tumatanda Ka Na. At ang pinsan ko si Dr. Martin Cabrera, good afternoon, maraming salamat. At doon sa mga bumati sa aking ina, maraming salamat sa inyo lahat, mga kaibigan. Stay blessed. And of course, balik tayo sa sunod na Miyerkules mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sa Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Sa Linggo naman po alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa atin, Radyo Pilipino 92.3 FM.